su ma ja gezegbe akala su be o ma no zege cho mo fe to me asaya ko te kan khoto emi wa hala wa won go khoto che ni ze ko bo pa fori de che agbo en gbole hanu do yan di wa e kan su ko janu ro kan su ko janu le yin di le gbo ma no wa no ha gbo do mu Isa gbagba ba fai kho ene hesu jogbenu le metoni na gbe raminu